From me kwe kubun sam. Top a top. Silly wa. Milly wa. One wine. Unye be miwa. O song po. O song po. O song po willy wa. Omwe chigua. Omwe chigua. Omwe chigua. Yeni dao. Wet chigua. Wet chigua. Wet chigua. Ma winning dao. Omwe chigua. Omwe chigua. Omwe chigua. Yeni dao. Wet chigua. Wet chigua.